0: tibani ti nambe ti gbamu mo ni lu ti prefecture mbe ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni kita jo projet o be ya sambo projet ngo biwa kete agir kita nye onu bon sa ya tetem ti prefecture ni ngo peke rodu na ngwe ni ngo konkon la barele nambo ONG de ADL wate ti savani ye wo na ki ble kere ti durba ngo bentere tu kita jo tintiembul kame nansana ni lete ita le pive ne bunda na chemcha ne be jafam ngo kale gbere gbere keta jo odu ya pun ya samu ngo e konko la tele no bo bi bo wo na ki su wa ka ban ki ale fre ki le te te te prefecture wan la le dar ki ale ligete durna tena sa sin sa mangon prefecture do le ti sin sa mangon na sa no ku durno ku balete na sa tepe ya ton sambul ne sa no ne kwa molete o ti shiri ya kal no le te do ti aduna bole ne mo ne la jabu ya fam ne sa no ne ba jabu ya do ti aduna bola ni le bre wo na e ku duga ngo be men ko ta jo le tal ne bu na kyen fam ne piu ne ja ya sa mono ku tele sa ne bu wo ne no bo ne dar ki et kanta ngo ke sol tu ke ro dung pere ngo kon kon la tele ne mo na bi be wo ne keme odu kon kon tela na pu ne du kon kon nga tela na ne kwi odu ke ta nye mo pu mu ya sa mo no bo ne kire te ta ngo ke kire odu pere ngo kon kon la te ke ta nye din nu wel bo ye te ka ya pu mu ne ke di onu bon sa le cha la ngo li le ta ngo ke kire le tu wel fre ki sa no le cha la lo sa ki si e ki pop no wana lo sa ne dia ko ni a fe e fa de niger ni gore institute bene ye e cha ngo be ta ngo ben fre ki sa tu wel no ama le cha la mo ngo le mo ta le no ka tu le ngo ki nye le ya sa mo no le si le cha la bi le te a fe de no bene tu mu no le ngo ke kire le tu wel kam fre ki ju no bo ti die ne fa la ne le tu wel
1: 104.5 Yeah, I know, I know. Histoire de chou.